basi walikuwa wanzo tomabara mucha to basi musibo mvuya nyibushi mtu kwa miloko tabika no wachende chino radio moto butembo beni chikamane koko chitwa cha ho kambali hano echereho katambika no chikaba chete erihano eriye habula mukulu yabula yano na habula mwana yabula mutumwa ndi kino ndi kinyu ndi kindi cyayi kindi cyabashakulu bakadasha rikania nere hana abakere bakere barere nabo bangatuka ishe ikomo rurengo no baremo ndi rurengo lo kabilu kalu hare bwanone lure se wolo mo mushakulu se wolo mo kekulu ne lwando lori kutsebo na kandi muri chare menyanga kandi hiko choro cha kandi kandi muri sheika nayo a baitu za watu bakeshe hikayo sibeta hikayo na umulu ana mbesa tukata kare ko bora na unga wanga hikayo wote nishi kayera yosu kila babo kayera karebe yukaborondi ateno aha kutoso kaho tute kutweta tute kanji kanji nere jadila tuka minya echere chikareka ituwa labo konzera na wa mama uma namu na yirishe ikeyo rikasha kalakala kubo kusangua nubu tuwa nubu tesicha nubu takenga nubu shebio yotu kadikania kukatambika ano tutibwa tuangaira tute bakibanzwa kiro kindi kenyu ekikala tarawa na kitunga ekikakuma kuma abashakulu na bakekulu umuyo butrembo umuyo lubero umuyo beni hata tobirika no umuyo ituri rukoti bisibiga koreka kusondali abanyanya muhanga na murenge wetu bashakulu na bakekulu bane muwao bane murekerao na bakato sunga serikali nayo natukomira natulikirire na watu asombola nabo bakawa watu te bashaba gatuwira nabo bani nyuma shetu ani mutekanya nende myase inyuba luana ni nyuba mbesa ninyu iyo mukesha sha sumulwa muninyu unyuma kwaho basi bali kiribanzwa ekende kito kito kandikanye muno wire tukwa tute tushikaye narekenga abaguti betu abashakulu na wake kulu haba vili kucha tushika ya narekenga shari chendu chenene echi ringire erisicha narekenga nebe ndube vili vikalire wamabe toka ndube vili yevi erisicha narekenga biblia echitabu che biblia chushi wabara wacho ituko watute Paul Kribanzwa kanje kanje wakana kashi mambu kabuli katuwa mambu kakuwa mtu nyalio koliku mtu nyalio koliku munu wire echetabu chikalu chatu vure vyoshi mumu chikabu achete kenga tata wawu na me wawu obayungu wawu to kerevi ya vore Echo na choni chinyo ni chikulu sana momo hari kanyo tukenge heshimu baba yako na mama yako maisha yako yapate kuwa marefu mama liyo munuwire awama iko kolorengolo no olwe miaka tuma ikakwe no bana bashika ya babuti babo na bakengabo si wambu batreka kanyaka e kanyaka banatreka yene yonyisa tu kundi wa mabisi chomubuti kunye kabya nalengire emetambere ya uyushi inyana lengire no huwa mahika inyana lengire no lwendo lwa ulushi inyana lengire lo hata no loho lwa kabya nalengire lo lakini agara lugare ko wera inyana lugare ati oyu sina shinga na shabya huyu sina shunga na shakotu huyu sina shunga akarebia uwe na wene oreta wereka uwe ne wene uisomene
uwene wenu kabutia wamabibwe chinyo kumbyo murusha sha suba yana chende uwene wene ukakola ngo kusundire nejo kaba muna ke muti nyambuya nabyo muntu muma ibaka mule mu simbulereki lakini mwiko kwa chika mwahola isha ute kuchi. Na munu wire, hata wangayaro kwa wendu wenga. Na hivyo suke, elila vya mesoo mwazazi buku wawu, ukayeketera. Uminye mwisho wawu, akashabia mwisho watu wene. Lakini baka wambu, heri mwisho kuliko mwanzo. Chikana reka munu wire, ito elipimeribu wa, wako mwate, wako wati tushikaye, aba uti, aba shakulube ya towake kulube, tukusangua. Situ wa shichara ka Mungu nya wate, vahigyo komi ya keyunga nibu sanachi. Eha neche, echere ngere weche ne. Sivya nga wazekana. Eha neche kare kwa babieho, bakasha wa karevola, bakasha vya ba nemuta shahana, bakasha vya ho, bakabi wanalingirena mekande shasa. Mdoma wikula kabi yanga musava. Babaru ya wasava. Baba shakulu. Baba shakulu baba katubu na kera. Baba waka wubu nabiyo musava. Itu chene bana. Itu katu kuwanga ni mabehi. Na munu wili. Tatawa wamabe na muku wili chinyo kawati. Ebero mekande shasa. Alenga. Wamuka alaganda. Eche walenga chema sanga chika kalakala. Iwa hunja hunja matu. Iba katuwa na mbuno base, ebe sebu kwa nyabiesha, kubibiesha hika, iba huliri. Tuka mbulenga wakawa wa teacher. Ebe sebu, base kube utuwa shahola, isi utuwa shangaro kwa vesebu, ebe kadi shahika. Mbu yu mukaya, mukaya ahakaliri. Tu, haba wakawa wa teacher. Kini tuwa, sasa, tutuwa mbele melangera. Basha kulumbwa huu. Omusha kulu, ni munabi wawu. Na wakata kasi mambuno, amusha kulu ngana, amobono kwe mwangana lumu kwa waka kumba, lakini binyo vikalu wamu, fore kararabio. Fore karanga kata kikufuratichi. Lekeri hunja hunja matui. Nga hano, isi mwala ngana mutiku wa mwuruwire, beno obuse mwama langarabo. Nimu uluwa mateso masa masa, otu nimu langarabo otote. Situashi, ebero wekande shasa, wekande shasa, wekasha vya beti. Tuni mui buli echo. Konde, ebero tutalangira, tuwama belangirabi. Nebero tukabu weromu wana, tuwabere belangiri. Ninyu munu wiri, ebero tukabu weromu wiri. Munu shunga unga matu, lakini kuminya te ukutu nya wate. Bakata kibu wa batichi. Konde saa tukaso kwa chene bache radio moto butembo kuhano. Tukabye tukabwe chinyo ekire lomo bashakulu abakurukulu mukata shayihana balona bomuti konde base twavera buna katuka shebo tutikwa tudindu aba anahana nabanane bakaba bahiko kichike ichipindiche icho toleko chino eche turozi emeyaje ambo aya chale abulisha pita muachana na ile iko bure ile kini ona mtu kwama chero kuchero. Una mwasoka ya tuwalara chendo chuma chuma. Echi gani shakuwa teacher. Omavero wekandi shasa. Omusha kulu. Nyomuke kulu. Wamabe molangere. Abo waka represente nyamuhanga ya nuka. Abo waneba representa legal. Ani wakata ule mwibu wa representa legal. Se. Abo waneba representa. Donko tuka represente nyamuhanga kusangua, itwe mwisho, itwe final. Nenyumunja nenyuma represente. Nama ndi wakasha sewa represente. Nekoni wambu, representativite, yetro, sendi shaa huwa. Echikanganisho chetu, au echiminjikalo chetu, si chende shaa huwa. Tukande laba, na huu babao tumbwa labire, na tukande laba, nenyumukandi asani nenyumukandi hikai. Nerukwendi hikayo wote.
au amata hika nayo ukanti hika yu uso shire wote umamu olu munu wire sute kiririo uwa oyuwasu kerela ngere yuwa kwewe oyuwa perela abo mosho nzera mbedele mbedele apero loko magumu mbedele mbedele okumaga ni mbedele mbedele elisa la kukuli molo rengolo suluwa kuliana wahe nichino mwanawe primere nicho kata lukadu kubinerva lakini yama abiku sumushana karasi kadudumusha sana yare kanuka asaminerva le yare uka sukele sawa nichi ya karasi kumubuti nichi kata lukumwala wawu sulubi ni kukunichi hatari wabu sukayu nichi luwa nere ulo mundu weri weri ulia baba watu somesaya wuti kwe haba nabayawa njini muta luka kubu inya kubu weri hanu ya kurate akayara kakano ukata luka kusangwa na cheno ahone shonzera shau isha tole kandreke ni mwambu abandu waba batolere itwa sikiabo itwa habo mwanya wabo itwa kore na bibi wene nesa unumu kole bibi wene vyo ukabe ukaye bekera kundina ukashe wahika zaso mo omolorengolo ebyo wakola na washa kole rwabyo kandi nawo vivi vivi nikushwekea niye bekerana eh ambo chokola chokorero eh ebeke unamu kola echiwene ko bandu abo unamu yibekera echo ko rumusha kulu baba wa mama wao ni hazina unajiwekea hazina pasipo kujua wakawa mu hazina mbinguni mbinguni tukiri eno hazina tukiri ko hoyo sasa ibwa hazina yao ukasukeritsa ragani yayo Tumuvura baba toka ya kulisha isha. Toka we mzee. Utaniambia nini? Na wamunja bakana kura mbu. Utaniambia nini? Bakana kuwera. Abone mubu travo. Vyo ne mubu era baba wevyo. Na wanabikire vyo. Na wamunja baku wera vyo. Lakini. Esa wakala ngera. Unesikirie. Sokulu wabu. Koko kamu tega tega. Koko kamu era. Na wakawa mbu. Ukabe wabe yebekera na wenji acha. Eberinga vitu na wakasha ukwala rabi ishu washi. Nibu ambu. Isi manikana mutebeno. Ibikabu mchetabu. Nibinyo lakini. Sebe ndesha lava. Ije. Esaha wakabu ambu. Kengata ata wawu. Name wawu. Uwingobu wawu uto karibi ya wole. Wakabu hatichi ya huku. Uwingobu wawu. Tuleko uwingwe. Manake wamabi unishirike nga ubye no hakika kena au ukasha muturaje meaje tu na utaona watoto wako hakika ukasha langira lakini iukandi labela bya tu amesomo rata wao senda kutreba na chehu sode shalala kucho sode shalangira na sema chehu ye ukasha pika na makilibite. Zero. Ukasha nukoba kumu. Uka ulu tebasi. Si washinga. Ngamuwa liatamuchi. Kwishi. Akayera. Muta kwa mako. Aba neko kwa kwa ma. Akayera kwa hapa. Umwati yo tukatu hika kuo. Tukala. Hawa mwanda wa shakulu. Na wewa hibuli yamu. Na wakana hibula yamu. Echa mareketu hiko kumi ya kenu. Nichi. Mutu atekachi. Sasa ewa uchiromolo yera. Ibuwa iwa sambi ebetrewo. Ulimoka yera. Suluwe hikana hai. Suluwe hikana hukamba ila. Haninga uchenea. Na marende suluwe hikayo. Cherehale. Cherehale sana. Uwamba sambi ebetrewo vyo luba. Ebyo omalo lako ebyo. Iko ebyo omalo lako nakobe na nako nangane vyao. Mukawa mote obuse mama na garu mnubire obuse mese obuse mota la garabo itweke robo tata wetu itukane isidoto shingo ko no butimo bokesha kokolwa eh na chise kecha kenzo cha
icha yoko balabala etu kaga na tuchene bana yabiye he etu katukwa mbo mbo yobere ngoma mbo mbino ngoma eyo uri muzu gari cyera rwanda ko cyesa cyicyo bubu umufungo wa cyere wa wika ku wanyegeshe wa bwo gukabuti iki dere aho usembye bipupo balwana bambesa tusubiye ko mebere tuibulaye kumbe ukayiburi ho wari wabute nai ngamba ngahikayo chambo cholo baba kabaki bambo ngamba ngahikayo tami achode chedu chenene ngamba ngahikayo wamabisusa rute kumbe nai ine sheikomolo lengo uwe isusalo walangerano no yobiri kamulo iwe isusiye wote ai kumbe nai nje yuyu lakini sasa unamudharau, unamukosesha amani, unamuona sawa mtu bure, uyue sasa mshahara yako utaiona nyuma na utalia, utatafuta wakukulombea malumbi, wakukutaberea, mbaka taberia bandu beyi, mbaka sana wakutaberia nama beyi, basi, kwishi imuala wako chowanga kola. Basi, nenoshisho ndambishe tu netutuenga baluana, bashakulu, bambesa, itwalebia. Tukikala na bashakulu haba tute. Tuka kola rabo tute. Tuka enda nabo tute. Tuka enda na yabo tute. Tuka komandisa yabo tute. Ebyo no mukole byo bamabyo no mukole cyo kabisa cyo kuva normal sene kutaba ukashakota ito mutwa semere san honorable député Kavira Kataso Hire Janine namakura mucya mama ufiyore enzo kya kusaba mwara ndereri yabashakulu banamuko banaruko byala kutsevu ekinywa kisambu kinywa kibuya kiringire bakuhera mo twire bendo bebere ebiwena wen everinge byo kubi bitotuka kola muri wire yakare tu akare tuimira forage ya maize lakini ukata ko kana mabawa uye 1000 francs lakini watu kajitororo che 2000 francs sasa utapata nini? Marisha wateno, tunemu waikasa, tunemu kukotia, ne sheria ilua organike, inyewa shakulu. Kandibe mwichi uchoshi kusudi, ne inyuhumu angalava, omudusha mwira kolu sege. Kumbi mwishikiwa, kumbi mwisho mbango shenjusha shikiwa. Oyo kandibe fanya, elue kandibe yasa. Mukandi revi, ukadanyi hira kolo sese. Kana kakwa ngura. Tunemo nendayo. Na kati ya sasi kufaida ya tutuwe ni ye. Kati ya kufaida. Ya tutuwe woshi, kudine nyu mukandi ya muhikayo, mukashi ya ineta yari. Ina kukotiri. Na ilo, lua yoye ita ya tsuka, eriko leshivua, mutsuke, eritokenga. Kusangua, umuha nyaka, akasha hora reka kwa ngura kuhonde. Ukata humusha kuleri kofi. Ngo kolomo yeye hendikiri. Ni diza. Miaka kumi kundani. Ukata wote. Toka we muze. Nesenka. Sibili ngo kwa nabaza lukariri yodo. Na tukazu kena wana berisha wakati tutendo koko. Mutu wadake kwa lusa ya seye. Mutu wadake kwa kukukuku. Ale we mutu kwame. Nenyu kusudi. Nenyu omunja. Nenyu muhikeyo. Nenyu mavere vya. Vandu. Aba tunganene. Na vyo mbuka kole vyo, na nyumuka shiga yevyo mbusha kulu, mbuka tukolera, ebebuya, na tutuwa semera, hulwa na winyo. Basi, tukawa sima kutsebu, ninyumabu tibanzwa, ninyumua, mwanamu kalibia, shosangu manguma, nga mbuka kaneana waluana, na wambesebi nyumote.
tukana ita na yabo kushongera kumanguuma nero itwa bengi tuwa buya ngabo babe netu twangana bena tuwa babe ko bana betu nero lakini bakagwambu omukulu shale haba amatabe amabwa kabwa na ukumbe ewe mwana iwata watasoba ko murenge tubu shishi twera merenge yo homerera ye babina buwa na umwana na uwale yo murenge ya akoda wote tari kuyagata bu kundi ye yanga ayanga nakusubulikira ima kubura chinjwe chikasha kutesa lakini wenu mwanga nyibura bengahe nyamuhanga busa unyelangire jana bwakera hauna nzishia nero ehe uba bidelia nero uba yehekera olunene olukasha kutesa umaisha ogushi basi enyo usibutu kwa miri yeyo tunashingo komo neba anchi muna tukwa miri bo tunashina hane naba neneba babiri umore nge wetu ono vane mone ya mfue hile hena sema vile hena kosa cha kufanya wo uneye uneye lakini umore nge ono wawada nyela ya rambu jesi jela weko radio moto butembu kuha no na nyela mwala airwa na wesha kulwada nyela ya mbutesha uwache sanga ikano isimo ko butumbeno ngawe byaye ye ngawe binjira la yarawo tashya guache no ngana shi sala burikira mumo kasha sabuka konde basi munu wire turimo bolanga tubwire haye bo na nga dia na chona acha na riale yomo so wire na ne kanga dia la byawo na umo che ono na makura be kauna na wendu la baye ono ya buri wonde tata ambukoko kwishi byo tukakola fikashe tukolokolo basi abantu aba katole kiretu kiretu kolo sege sege. Kwanza abandube serikali ya. Njega wawara njimandube serikali. Kwanza njomu kafa njoko, blagi wako wa shakulu wa kutsewe ijo. Kwanza we mbuze we. Akanyoke we yako, njega wawara. Kwanza njimatoza kodi njimu kalise palata yeyo. Kupio majikahare, yaba nguwe palata iwe yo kera, njeka na mabu racho. Kwanza mwene na devuari njumu ngamu devuari ya rumoreha. Siku njie. Abiritu bikile serikali yoko miyakane. Kasa mukashe mulu ikapa kape hola. Ukashe mwa, akashe njema ya ratiku. Mwa patie shima zao kule. Kumi wa mahikahare, kananaye, kaba vile mzazi. Iwo uti oyaba rekola bishika shikiri iwo kala bana kabukwa ko bata kola chiku baba ku uri bata kola na chiku suru wa ikana haye ale we amabya na makosa asoko biro bi we to doti biro e office asa uture wote munga omusha kulu nyi munga mu area basi chendo cherebe anatwara ku binyana kola cho basi mumubwera itwa ya mubwera kwa uzuri wa kitu, kwa shiba ya kitu. Na hiyo, kundi, itwe tukala wa yemore nge wabo. Kwa dote, siba hore, eba nahi trene. Kumbeba hola, emete mewi inaturere. Neche wabo shia kuchoke barake wa mbono, tuangasha genda, mbono enalua yo, tunashikiwe, tunakingirwe. Na hiyo chikandi wa ticha kusevo. Mbono kilibanzo. Mbono sienda wanjete, na maluwa ni nyumi, nirihano nga bahana, kundi hanyo muhanya, akasha garbolo wanza, ishi ashi. Njaka wate, ni abu muha vya mbunu muma, muba mutu mambubo, tuwele tuye hunzi ya wakali betu, mama kutu mecheve, iso yako wale cheve, buku lo mabe kutu mate, uye luya muri ate, ukawa ya hikahari wa utendo, muba kajotu mambu, yase nyuko nate, lakini nama niko ore, nami ya, ni baba wa ikuishi. Kana naye sasa, kundi ulia kutu moyo, yuta ndaheka etulori yao, yuka ndahekari kunde, yu ulia kutu ulia tumawa, na kumbe baba kutuma, wa hiko mzera, mbuwa ewa ya ihana bende. Basi, bali kilibazo, tuwa basi makusebo muna, mkabi mwanda tukwa mire, tuichi tungache ASS there, Association de Sages Solidaires du Troisième Âge, echika, libi wakano mkulu, ye Norbert Muhindo Safari yu wana wana yone yunokoche nemba kuhano na mara mucha basi wana memba baibusi na busi batu kwa mire dawe basi jamuhanga atutega ye ashetega ya na valu wana na bambesa
nabo bashihika nabo omulorengo lotulu no nabo shisha ulomo shakulu nabake kulubabuya basi wasinja musombuya buholo

0: tambwa a anduka zone ya mwivya tere ruji ero tukaenda nero erezi motu ne muka nyana wakuluwa mwui ama tupu garantire sekirite abo anduka tukendu fanya mwewe si ata neringa sipa bazi militere tuanga hira yoho na neringa bazi lendu ni tuwa bazi nivu si itu wana
1: ndirivini itu watikane
0: eri tunge nani
1: Frank, eroa huo musuko rero wa wakitame, evenu biabri ya venene, itave, banvele, ngolwe, na handi. Sula ngire, niko fizion kute, bunu nivoteke?
2: Boz, tonga huo
1: nivote fizion,
2: tonga huo kwanza tiko. Butemo ni mimu nene, necho, eludu la kera, tukera tuka esbulia. Ata, ngabu ata su kontrole ya bwana amise, niashingo ko butembo, okomiati yefuti. Yo ikangeria iparmi ma ville ikangeria shofranga sana omocheo chero chene che Congo isi yote lakini star
1: shofranga siya mtu posika na ike chinsas
2: nye ngapo kongambo ye ma competition
1: mamabe kumakuma
2: esari competition butembo baka kosome sana maktiti sportive kule ngabi huwabe nene atatu wanyotu kwa matako nengene ngoma otu wa shingo ngoma ngoma yabi hote mastade kabia ama ekipe ama verunga makabasha na mastade wa hote eko nero okwe chuto batu kwa hivula sasa umuya ka ingara ya shofranga shingaha kundi umuvole mache tu muli porcentage eyachi eyaleta iki libiere parti alakini makalu wa shire imuyi butia hote sere stad e stad ya ngolo yabane muya libiyeyi yabi abari panoko bandu ni itue inje hano ngonele hano na musuko yon tune mwaula yareke stade ya subokuleta yabi abari hayo yorfelina yorfelina ngoma sinendi ula yorina yabi abari hayo stade yi itue ngo musuko tuwame mana tuti haa butemo sere na stade tukapta keriwa zile nani ya vanuvele bakatu kanya ngoko eyo ni prive si yedeta
1: nchi wanza cha mungu
2: esko tuwa nengen esko ninge si angabo cha mungu kinilu ya biya nani ama kompetisyo ya internasyonal tuwa biya ikengoro echi yoshechi baka hawecho mungu sanaji ala kolachi kwanza mafini ya biya kwa ma restriksyo manen nore eleteke duwe baka tuwe nani ya sibi angaya ndave etia tuwa hikayo wabili hirao mawe wabili ya na mabriki tuwa mafanya hemu janja hei nene pia soname nani la si burgomestre mbai to yabo viki tuwabia tukayalwa na area nani tuwama ikampake nwabu kapipi pane hano nwabu nani nwabu mera juwabia ni wabili ya chef de divizio hano tuwama sungegede cause
1: ye matimbe
2: nero siya tabi ya tabi wabingahi tuwama wangoko baka proklame ama stade ama patrimonio walete awali muprovence ya hivyo ni njiye chine guverner wama ula wangoto elite ito yama hiki nero tuwabia ya tuwangana beto na makofi usana nesho nero kwa cho aliwa mumusuko kwanza mumusuko ya stable abri yanzo niwa mastade uo shiao atanga hivya tanu ni mastade uo cheo che butembo e butembo se inville sportive o sitre zava se omufuti niwa mbu eribia na mastade uo shiao ata vanuveli hivya prive ya vume vanuwa kasatata muyo tuwabia na esko itwabia na itave itwabia na ngolo tukeni hivya tuwa chake echo chiketi tu watichiri anga drejenes munavu lefuti tuwa shingu ni maisha ukana ya parmile mionero mont ya le futbolé
1: aba jouere
2: to sin ko baneko no sto ngaba to tambu stade nulwan yehe ila tu to avere songa ma promesse manene na le 10 batu ba sirende kene kwa ni mosi si ari ta probleme nguma itu batu ngana betana ba sandinele ba butu bina ba gadia ba butu e cash e kala kole ka butu ruban na in dispositive ni angaja ba jini aba ta uti cash ndo to what in momabi ikayo aba ba ikayo e stade ya bia mwa marema mwabie metri mwabia veseke no mundu wa type atakele tu matamuka irao na kanyumba itwe basa
1: anena kariera kwa mtsanga na mabwe
2: iyo bakare type bakalusha akatamiri ari kakarema vika kariye bwanga aninga angabenga ekil muri 500 metre ero kosade mpaka ukendere ya biri bya kakalo mtsanga na ro ikatsa na muri wembula na bakabe bakalusha mtsanga ori bakashi twa mustade utwalangira ngo kosilu banza sana kunisiba textbook tetere eriba mbaka bakata ndiye nani echo silu banza sana mesama shukashi ya makati ya matravoka tuka abo sio bakaluamo sia munangane raho twahika ngo kuvwa hano bakaya bantu bakayetuma ni banene ni mambo ejenese butembo sula nga drama ya kose ibela jenes boka boba sandine boba wakatunge stadium mpaka muna wi
1: ukara siria aba kancha kole mibiri ba mabitsukayo isi
2: bakwa si hari atana matsimoma bana byaho nje muna tabya mem president wa jenesi wakati byaho niyo wana mabya kwanza litu bwira kunikone lakini ebiro byo shiba kafa madasande bakatu bwira tukasha nienda no ko vile tukaya ngolo bwana ni chinechi bakasha twenda tukabya nabo tukaba kwa mereza tukabira kala bajene betu harikashi mwase tukalangira nero tru yaba no mutaikai kunitwa situation me ari wambo stade na projet wa masana shukusana ni ville si ya mdo anga nayo umukani bya nolimwa.

0: tufukana kwa tupa pasaje na rayane makosa cha mchio yana muwana makosa kumbe tu maikali amaze tu busi itwa naba mulo shofari wa chimumugari na tu busi itwa naba mulo kale tuma biwe ticha aba aba ali nyuma tukakazi asana na kujuru tu aba aba tine batseha baka iko kumulango bango bakileta ubishi na balinda ibada hani abana neba namuli nada katuna shatru kumulinda ibada elizuka munagure mama umenye tu ama sana mwa kuli none wa chepo mungu tu atikaye kumbe amaze tu Mungu wao tuwa tike tumbe kumbe tuwa maesele kaba aneka. Na ulono ni chipo kabisa leno maesele. Nelo wanzo mumuyiwa wote mpapa prezida. Chichu. Hei, nelo kuchifuka kazi ya sana tu. Ewe mkrisu uka iku kumulango umenya maese kwani tayari. Kumbe wanaba kwa mabe nawa ewe mwa tuwa ticha mama. Na hao tusia lichetala wako. Ewe kino kabisa wa mungu tuwa tika ya sana. Leno tuwa mwabiru wikile kele leno kabisa ukasa hawa. Kwa wazeru kasa watabase mungu nuwa tika ya leno tuwa muhewa. Hei, remu handa kabisa.
1: Papa Dalmo, kwanza yo drama sangala muhebi chiru waka tuandakira na ama irandake kwanza uwenga mkrisu kia maesefa wereta hao kwanza suwa singa ngala hao wanati na kwanza tukata giribo na pele kwanza utribatae ewe ndi vikundi nabe o nabe vetabe nga vikawa tikaya no mabe langirambu mundibari tu kabe kata hao haba kurazeva neyo haba sumwazi donge kumbe tu si tuwa watika nengu kwa makate baka wali hati ambu nebwa chepwa kwa si nga wama wabuti
2: ndiyo nebwa chepwa na wabuti tuwa nene tuwa mabiza heka sana nga wadote maitse kuparuase eri nda maitse ni hali hali mwomisha
0: hei
2: na bake ku lukubasha ku lurishiva cyo kwa maisa no cyo cyumanzu cyo mona mubiwa ndiyo na unga mu skutio na wana tsendruka tugata cyo tika kumbiriwo no ranga kanda kala kala ndo tano ama parosto ko iba ko betu shari ya mumesha tu amashunga bisumu bishibi mu katoliki biri ko betu ndiba bori solo mu tuchi chamatse weyo cyana cyo mbanza wa mafata wa mana uranga tunaendeje nga mu serva nga mu utende biye mu pro utale pate pate klasa me kiro cyo e wanabuka oya kusaidia bake kulu bali ya bereta ya magetse kushi tu abia busafi kumbia vune omuri kirimu omuri kirati ambu makuple ati wasunji kaba kuluba kulubwe patana hapa ibo bwa shire bore ko mukuru na mwana kwe se bore ko mukuru na mwana tu wa mabiri haina na nabo na rutu kumbe tushi tu akazana tu Erwe tunelisuwe. Mkwa watu ya mkulire, wakulire, wakishi cheko magetse. Mkwa muna mundi kushichi bukoni. Nituna utu mkendere kuhamba. Na utu amagetse every obligatoire. So utu ya mkende soo vriko kulinyakona mkulu chaba na baba na be. Na utu mkulu na wana haba. Chutu kandiru tewe tikanyo mwechu. Basu kani endelea tu kandiru na mkulangana. Na mkulangana rusiri ya kwaza wakana sebo hao. Kana subukundi si bonye siri ya kwanza. Kana tuwamabili liyengo kutuwa kukwama ndibuwa lava. Tuwe vio uwa. Kande buke lava. Tuwe ndelea na maishi utuwa kawaida. Lakini mumu ulo nusitu maishi wa kawaida. Uto kena nabanabu. Wananzi wana na maranoko mela kumarasa. Uru kube kumbe tuwa la kapo. Tuwa la kapo. Nama yudua ili ya bandu kumbe wana nabakubi yale. Nama itimbali chua nabakubi. Niti. Wananzi wana na maradesa. Muna vire. Tulu maishi watu wa kawaida. Ndiyo.
1: Basi tunasikiliza wapenzi umesikia kwamba ni ugonjwa. Wakati tunapata ugonjwa na maana kwambia nawa mkono. Watu wengi wanakosa nasikia haya. Ndugu unasikia haya kwambia tu sukua hata mikono. Na shukuru unaona maduka fulani fulani huko wiko wanatia malavabo pale. Na kusoko hata kumekuwa malavabo. Sasa kiburi ya watu mtu anajisikiria saa haya tu kunawa mkono. Donge kunawa itakutosha yako nini kunawa? Sini ni kufavere yako. Na kama ulikusha gusa vitu mbaya si vinabakia pale na kusaidia. Juu bana tunasema ila sama kujaribiana ile tukataza mikono. Tuache. Tuache kwanza. Tuache kabisa tusikie. Na kazi ya kukua na asaa kiburi haita tusaidia kukitu. Na watu wangali sikiaka kama tunawaza hii jambo kama hatupoteze hawa watu. Na tunakumbusha tu namba yetu tu ni 09 94 84 56. 09 94 24 56 kwa Vodacom.
2: 0 4 20 4 7 5 8 0 4 20 4 7 5 8 4 7 5 8
1: Papa Katembo wama ongezi utichi.
0: Kwa chuka bisa ngata sima kwanza wale ndai baada.

iyo Philip omundu munene omulume omundu wabandu chef de programme wetu radio moto na yo kaire hipile hikeke hiyo iyendi kire kuti ibatsiru omuka radio kiwe nasunga kahebo mularamu ati ya ino hiwen nitindi hiwen nero kwatu kakubwera eyo uli eyo eduka ya uhyama bishabulamu ehipile ibatsiro iyendi kire kuti ibatsiru esi uli kuwati kyaba abahimbani obole mundo mori chingarewe omwika erikolo buhingani turangure hipile hi abandro he hipile he kabwaneti ehe ti ho luba busira he kakono no no no no no no no no no wobike hiro mu radio yana kono no no no no no no no no no no iye itwe ya tuse rehetia kaka ho radio ina mubu ka radio ka wakake kano kaka ho torshi ina mwa kakutsebo muna ulikirire ba ulikirire kwa muliba nuwiri, kamunuwiri mbeno, raro chene mbachino, kachika ikane lubu ula. Pagala betru, pagala betru, nyoba hingania, ito vastokere, nito tukare ndaraye, ito tukare ndaraye, mendu yu muvile. Ehipile hiyandi kire kuti ibatsiro, hinomwa omwa murefu. Handa tukuha ujui, ni deporte. Tunawute hune galeri na ruwa luingiro mwe kwanza. Ebe balobe kabia bekala mbeka omo veti. Ebe shonjimba. Na makartuwa ne mwati. Tuwa matitwa kutuwa le depo tuwa ye hekere depo. Wawo hekere depo. Wamabi utu kumu toko munene. Ukashara ngura bendo. Etu kikutuwa la. E depo. Neruwa harangura. Iwa gende wa ya ulia. Eyukaya. Nerutuwa kusabera. Neruwa ya ulia. Kandu wa shasa. Pata, umulu anasema kapu kitindu ichu wene. Aneshe meulu tulimu enu. Na yiniryo mumu ya keye shomba anza. Chikare kina senga mwolo walunga mundinu utahe. Unamuko li biashara. Tara nguri hipile ya uyu mu. Umuduka yao. Kusu mwagimantasho yao. Aba kaya chipese. Waheke kuhyo. Aba kaya elbutuhe. Waheke kuhyo. Aba ali elugutu. Aba kaye masereka, mweko kuhipile ibatsiro. Aba kaye lukanga, aba kaye chirema. Aba kaye vikukune kasongwere, neborusi hipile kireyo hiebiri hikebote mbwenu. Abe chondo, mwasimulete, mweko kuhipile ibatsiro. Abe kasongomi, eushe hii ina maalimandasyo. Tuweko kuhipile ibatsiro, hine hano umumuyiwa nabote mbu, ni hipile kireyo. Injenere mutemwe, kundena inandere muhite kumuka radio kaye. Ana hitekeramu, si tuka na mubu. Na hende nambe hitu kwa motorishi yae. Si hiya tayi pupa mune rikilimi yehe. Inyue baluwana, wamashe misu utoko. Oh, neruko, ewa, iwimulwa nuwa angazi yomu telefoni. Kwebatani. Ukayine wese, yene telefoni. Si kitu wangiro muwese. Genda na katorishi. Eka nemu hipile hendi kireko hitichi, hiti ibatsiru. Ebu nyuka. Hiabiri hika yoko vonje. Niti waluwa sungono. Ya hodose. Yo papa hodose ni mweshimi wa webunyuka. Abiri kori ya hii hipile jivatero. Ah, Bosco Mbokani. Ni murawa yewe chondro. Papa Mbokani. Mbokani. Ninashi kuna kwa mire. Ninashi kukahe kwa kumakartu. We hipile ya nikire kudi jivatero. Ukani hiko li hiko kwa hawa karungu waho. Aho wetu waho. Kudeporte ya uke chondro yeyo. Aho ndia mavandeka. Merci papa, niko na kufata. Ile pile ibatsiro batuletee kwayo, uku mabambi. Shata ireherina. Inyobanya mabambi, wabi hikebote mbu ya no, muru kabe tumamondro, ama nimero wano, nisi ni 049. 42, V6, 934. Na ba depite ba uru kuhipile yo kwa bando. Nerwa sahe yo. Abasha kuluba namu menyebe kala bechinzasa. Wamata tumomucha sumu hikartonga hisengi kwa mfano. Na andu watumayo hisengu. Oburi mundu hiro mukaredi okewe. Ndiya banduba kikushimiro kwecho. Abandute miba kikushimiro kwecho. Onoma menyeku tukana ule kirokobe kala ba. Niti radio moto ikala ba kwebipindi mbali mbali. Shibu ya mtulea no kublagi. Tukaka nganisa ye. Valeri ye chindu chabe ringi rebote mbwenu. Ye hipile ibatsiro. Na ngunza mapasha.
na yuwa biribu ati kobe na betia ehipile yibatsiru abandube ekangote abandube botuhe abandube mario banandreke banandreke ewa chikoma abu shiabiribu ati na yuwa kabu raba wakulu kuhipile hiyandi kire kuhitichi yibatsiru bata eme wulu tule mwenu ni yere langirane na biringa lwe mataba omutiro che muligolo na hike kabasha ambo tukana kukwama ehipile yibatsiro utibatule tata hike kabashi tiro bata eme wulu tule mwenu ni yere langirane na biringa lwe mataba omutiro che muligolo na hike kabasha ambo tukana kukwama ehipile yibatsiro utibatule tata hike kabashi utyo mukama mu depute wetu mabike mataba nyo banyamataba echo ni kitumbi chenyu ehipile yibatsiro echi ndi kiri kuhyo chechi batunga iko kamabe kamabe hwa suangalo mangaku uko butimbino muroka yiko merhombere hane hibi ndi hipile moyo hivi na rukakaya kabyanga kama hwa na usuto ku franga na ruwa yalumak ewa iwalumaluma kusewa kabota bota itwe yetu kuleta hetia kakahwa e radio yina mubu. asante sana. Merci, onote asante sana. Merci sana mkubwa. Iyo lade. Lade alikupatia sikre yako. Niti yo lade mwambere sikre. Ni waamini Yesu bana Mandela. Iyo lade. Ati eduka ya Mandela. Kumbe na Yesu yabulamu onole lade. O waamini Yesu. Omunga ngao owo kwenene lade. Iyo lade. Na makura muche yo Mandela. Hau mamu na lade. Na bo sheba maduke rewanza. Okubarier. Mupake maboya. Kumbe hipile yivasiro. Esi ya shabu luku maduka. Huku wenyu. Merci sana mheshimiwa. Niko na kufata. Ninasalimia mami kabuyaya. Aluna na kwa mire na kabuyaya. Aka wacha wandoba na bokubiala. Echirindere yo hipile yivasiro. Hiabiri hika na maramucha na inamo na profiteri ramucha kabuyaya omwamiwe grupe ma kalonge mwala wakatu ebahiana tuule kuhipile ibatsiro hene kuno ebutembo echirindere ekaroma ekasinde echisunga tuule kuhipile ibatsiro ngaluna lolo kolhandre ole musenene musenene ewa biondi elukanga ewa mururweyo ehipile ibatsiro hiabirihika omumuyiwa na butembo ahawa chiposo masibi yatukahula mu murefu na rumwala wa murefu mwagendire busungu amamenya abantu kubakana kwa meradio amamenya abantu kubakana bakana iro ku hitorshe atiye ngabara terechi ehipile ehandikire hiti yibatsiro kuyandikira ko heti abagala betu iko pile nzuri iko pile nzuri kapile kiko ko kulere ya rouge kale kapile kiko ko kulere ya bleu na blush na mwandiko ibatsiro iko pile original heiko kusema na badanganya bandugu yangu niko mtumishi wa Bwana niri mu Kristu kumbe na babwira bintu byo kwenene kumbe na babwira ekintu kikituwa ticha turanguru kuhipile omwave ni ngulo omumuyiwe botembo twahiko kuhipile muyanda halia munecherebwa muyanda mutwatwa lolo franga mutwa lolo franga muyekana eno mu patro mukana ina bali muduka kundi abando banene bakasubirira muri dambia se mwaha sibe minyebe ndebendo kube ne handre nero tukakubura omabyo kubuti ku moto na rukalu hiko ho wetu na ruingiro muduka na ruwasengiro kugudiro ehipile ehipile muruka heko kunjimba wa heko kunjimba na ruwatwalira shobo mama yo bale bandugu yangu karibu wa matu menza kano dada yangu merci niko na kufata mkubwa nilifurahi nikisha kujua niko hapa Mataba, radio iko nasema ilikatika lakini. Mwika tuika chitere mchikali ma. Chitere chabu mchikali meche nani chenika.
Na tuwabari ya soku wetu wa maget, uwe nani wa, uwe mawute uwe ngashi.

Bas, ituma besata. Nario, mune bretu hote fundisho kandrenyi ya nyi. Ikavya nga yama endelesha, ayotu wa mabuwe muna wire. Nero, fundisho yetu nyi ya nyi ya batahe, ba tukaronda, tukandisho mkusha mafungula ama watanu, ama fungula watane, au erebia ungana toka. Lusenge, kle, esasiel. Donga, ama fungula ne manene, o banduba katu mikisaye kusudi batoke. Lakini ya mune bretu kandiga, okusenge kle, esasiel, de la réussite. Chotu kandiga muna wire. Pauli kiriga tovanzo, muna bretu kandiga ifunza oko mafungula awatano, awaretoka. Kusuri ningiro mnyumberi ya kumbe na yero kolufungura, olonga ningiro mchifuli na ruwe ningira. Kusuri ni hiki oko chendru echiro mnyumba chiria, kundi chifuli chichingire, kumbe na vano lufungura ni hiki kucho. Enyumba yotu kacha kechengulari ya wa maisha wetu. Nira maisha wetu waria muni ya kandro kakao luamu pichipiche haujini. Konga kwa merera. Nira wania mafungula awatano. Awotu kandiga muna wire kusudi njihiko kupichipiche haujini. Eiri umunyumberi ya. Enyumberi ya jichingire. Enyumberi ya kuliarehere. Enyumberi ya kulichifuri. Lakini muni ya kandro konga kwa mereramu. Akao luamu motowe haujini. Nero tukandiga oko mafungula awatano awakindi kuwa ticha kusudi wike kuko. Kwa mabe hambago baba mama kesho utatembea kumoto ya haujini ni mafungula ni atano senge kile. Ama fungula watano ayino ngali ngini sayawo ne minu yitano eri okobiala. E minu yitano eno ikaye mifachetore niriye chilinga. Niriye di chiringa, echa yomobuno, omucha maholamo chitrore, omunomu wa machirite linga chitrore, omunomu wa mangane linga chitrore, kutatatu teripima, teripima. E minitu anuenu, ye yika usengume, ye hiko komundo, enia wahese. Muka kamo hesa mojo, nungi muka kani nge minuwe yigahe, e yitanu. E minu sato shiriyata linga ngume. E minu sato shiriyata linga chitrore, tuchekai, esi chandiri ya nga chitrore. Nero mwene bretu kaya tukia mafungula watano. Awakatu tuwala tudruwa. Tudruwa. Omonyumba ayutu kaya ndamu pichipichi ikawalu wamu haujini. Eche kwanza. Avoir une vision. Olone lufungora olwe kwanza. Ute ute vizio. Ute ute. Ute tarigi kenja achia yao. So wanga yurumotuwe haujini. Hii ni fungulo ya kwanza. Définir un but précis et savoir exactement où l'on souhaite aller. Wanzire wa yahage. Nina siku une wanzire wa ulo motowe haujini. Yoho wanzire. Est-ce que une ne vision est claire kusudu wiko kwa motowe haujini? Est-ce que kani kala iwa fikiri yenja cha yao? Iwa waza wote bengine balifanya nini kusudu wazo motowe haujini? Na ye nangaira nyeti e vision yao. Seke vu portande faire demain olone lufungura olwe kwanza olowika le uyibula yote e vizio ya uwa fikiri yenja cha yao uwa waza wote bengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu portande faire demain olone lufungura olwe kwanza olowika le uyibula yote e vizio uwa fikiri yenja cha yao uwa waza wote bengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira nyeti e vizio yao seke vu portande faire demain olone lufungura olwe kwanza olowika le uyibula yote e vizio uwa fikiri yenja cha yao uwa waza wote bengine balifanya nini kusudi bauza moto ya haujini na yenangaira